0: tini etu edi ka ka se nhyiranka wo mo a wo mo to wo mo a se wo he fa
1: so hwem ezo obema kama
0: se se wo firi nsohwe no mu fia
1: no mo nkwa botire
0: etu tu bi se urade so ope wo hyira wa ana ode nsohwe to wanim.

0: na wo hyia 22 24 years pa akwa abɛn ma bi pa na wo hwɛ ni ti ni ni ka ne ballet ne ho nyina wo sɛ wo bewu wo bewu bewu wanam nyina sɛ comedy no wa yata hata hata hata na na ya se flat na boxer shot a fibia abrantie ayegu abontene a na hwɛ ya nyiri ka so dog no chase
1: kramai no
0: papa pai mu no otu ufu na on dog no so ko school ye ka se dog a dog eti nkwala de bebre de no me na nam wiase e ta pen ye tro board ni ye de mass on work e osi hu titi ni wo se nku titi ni fa ni nyina sei wo ti wo nya na dwene game ni se wo work ya no si hu o si hu ti ai aponchi a akoko na mani aso game na so ko he ni sa mi enu na kuta die na pepe pre pre ni sa na wo fa ha wo ya mesi afa no do what you should yeah diye sadness wo abla wo he so person die pa ss SHS o sadie yo musim poni ni ya load ya wo abla wo he so person die pa ss SHS o sadie yo musim poni ni ya load ya afri kuro yi poni na mu load junior high junior ah high san ka ho minimi ni ba kro ko fa sa abro fo no ba she adie bi ye sa wo ne ha nti nkwala na tinketinketinketin so o wo high ya de work e si wo akora ketu JSS ni akora wo da ten ti numa obi anwu mari ba eta wanich ekoni yim wo se wo se me ba
1: ti wo jan chire chire
0: ti wo jan chire
1: wo na mla
0: empo wo jan chire chire
1: wo ma memla empo
0: na empo di ade
1: wo ma memla
0: memra
1: na ye otie
0: wo ade
1: amen
0: wo ma me du kwatu suku mu ono kacha o sa duwa wo se me hu nyina na mapro mi se ka nyina na mapro na mdo abatu secondary school mu ha tu bano adisuenti na obaye wo bano fa ho nkobo wiifo ayonkwayonko sho hu ye sho susu ade kwala money egusku mu amfa ho mbo won o ma me kan wie ya odan ne ho a na okofo a wi ni adamfo school ni ase ye buku ni yesu na wo hol esi ni Barcelona no ti ase